0: emo antai porana kite tuai mengo tapua yu are ponte pupu ade me puia na itera ni pe ni makoro e tene pui me wowa nti ono ono e wowa te ngawo pui me ono wanta iri kinta kate ni pong e angana ki e ke ya na pui me wanu wate awa pa ana bare bare yai o ni me roro wakin na nkwa na nwa e tangiri e te prime minister me kaina na paate I nte itaki pa ana oni e te tuai mengo tapu wowa te ngate pui me tenua o antangiri ya pa e naka paata kinta mane pene yonga tapu na naka wowa ni bare bare na naka tenua ae na tauroi ni karina ki tio no ono nako yai Oye se te angi puaka ae te joy van, ni kaini ana reide ina kwa wano apiste tau teaka, mea ana kampana, nte no ten Marianne Silent, ipukinu kora kora ntiang, te karau, oan siri nga te isi oan saipen, nro na ki mea te wana na pea te angi puaka, are ea sipato ki tarakina. Te angi puaka ayo, are ea mga botariki, te kama yanga puaka na koya kain te ape ayo, imi inro taki ia nte angi puaka ae te sin lako, o apavi, ni muante ririke ai. Opisinta wan kanwan te pungi ke kei e kavene ana kauringi na konstai pen, sinien, aramangan, pangan, au atrien, o ni ka korakora adiki anatararua na kon ake e korakora adiki rota kia. O esta te roya me pisi in dekin na, pa buwan de drug e de cocaine, na nausin bai te hai koti suva, e kota arun te makurini o awa e bubura, o antangira rata te kakae maka na koyei. Te cocaine nera vabatana abui te kilogram, Me te mai si yei e kani e te pui mea wa te mirion te tāra an Amerika, me yei ai apua anarune pai te ausini ka bowi ke kei. E riki pa te pai ni ka kuawa ni reke reke, me katia kin te maani e kaini pisi ni itera ni kanata e Joshua Azi Draman. Draman ne kunia kini wawara de drug e te methamphetamine. E rawa watana te ni pui mea rua wa te simarene mea wa te kilogram, o ni ka purea kini karukua me tena. E tuan te tai e yo te ka bowi pa ena mga karawa kiriki. Te ka bowi pukin te wai yo me te ka nganga a yo o ni ka osina kua ki imi ina. O ni tan nung ram rongrongon a pen non nape. E sa te ape sa pen ni raki e riki te po yon tangiran te kandiki pakain te ape. Iro ye ape tera nte mais e wapui oki oki na mei maina ke wabupua te nga te yen. Te kora ke kia kakai mea ka ye kikei ena kona ande ke iro ye te manen raka. Naron temane na ke makori, o ndaka na pe poon are makori. Sinkana e pas te deren sa pen. E a papa ki te rain, nte opi sa reta pe mete passport ke te immigration, nte wike yo ibukia ay kamais, a kia ka ni kanoa te kameaka ayo, o nika ki pera kia ki na pe poon antiero are anatatani nga te koraki ina nante mea na isuwa te avan na nopis I Tokyo. Te rakan te taie yo iponi te kereke mea na kaini pe aire sa pen, yon karawakin te passport, Yan na natararua te Prime Minister e Sanae Takaishi. Are kantani ngai apa e na karaua kini pero ngaki arun te kameaka e erangi ni korakora iru yate pota nga meta. O ni ka pene nong ram rongrongon a pere nga nape. E di posina ki meri yata ni meaka o kainte tau teaka pa yei tiri betau e pupura e aungon te nuka nipong na tūni ka avan tepe e Eatopia. Te tapore emina yei tau sa mei meia o mei meia kinte ka ava. Terbeta wa iyo are iri ki tapio wa te awa I mii ni ka pataki na paya katapua ka kika ki peanta yon drones, yon Addis Ababa o te wana te wiki I mii ni te unra are iri ki merena ya kain te keangi ni puaka, me te kurupo e po wa resi pakatiaki ipukin na pete makurin tararua, yon Tigray region. E iri kireke na pete kanganga iyo me kain te kaitara te menna are te ime tu anunun onta kunakon te liutis, Pa apun nanu na te pai are te akin na ibukin ka toka kin ka ki pe akin tayan drones. Ako pun di meto nung rana kuni panani kiripes, kora pa ibukin nung ram, avakan de mo atukin nam rongorongo, ake asari kin kata rawaki, men anaru ne kareke rongorongo, panani kiripes.
1: E pe runga ki ka nuana, I rong KLTA ni ka rekipe me e mwaisa o wai te toa me toa.
2: Ata o kina an zebra crossing?
1: Te zebra crossing pun te tapun crossing ina non te kawai, I buki ni ka menua ia taan nako nako. O me ta ika iei tuara an rapatai an narun taan ka menenai wheelchair, me ta ki o me ta ika iei ya kangang an ya kakawungo, ka ara au atei.
2: Sinaka nga ni kina the zebra crossing? Iron ga oin sa tara wa me peso o ye takanikina e peni ya kin de me ina a tiruru. Tabi wa do to akona nora ki metan ti to me to Saint Jean tani pun Saint John CB on de mere ni bundi.
1: E khawa ki jom te sawota de pe on mamana pe na mo ni pa ye ta karau ro wa te tau roi. ngana yei tam na kona koi ka towa te zebra crossing mena ke tawroi na ben towa te zebra crossing
2: koi ta nga mena na te zebra crossing koi ti me pa mo ni koi ta ra ke lenyum me atai iman to one on zebra crossing pa ana nor ko tan wo si pa ni mana nga ke try was tai kuri na kwan te zebra crossing pa kona ka ku pa na koi try was
1: ina tina to ri nga kina pa te zebra crossing se ke te tapo no wa te kon ka busmaga Tetapu enes bahwa kei meurim ku disakamena na takawai meirum tetei Tiwame te amau ku tekara awai drivers
2: Emena no kamena na takawai Emena disakamena na Ay emena na betei kira mas
1: Punganan te zebra crossing
2: Pungana, ikamena tata na tetapu rena konan tuwa Tesana konako ibugin ka kiwani itiran takawai
1: Wawa, ibu bukti buki ada yang terirai ni kakiwan iteran tak kawai ada tawana.
2: Tak tenua, ibu bukti nama ibu kia kara me omata ika mau ku kena tagi ketan kamera na te wheelchair.
1: Awa, ibu bukti nama ibu kia nak kena kona konwa kena kena om tangiri ni kakiwan iteran tak kawai ada tawana.
2: Nawa, ibu bukti nama ni kota ia terbatan nak kona kona kaya tan wasi pelan nama manang.
1: Oh nawa, ibu bukti nama ni kota tetap ibu kia tan kakiwan iteran tak kawai. Area pa anaki cross ken ka kyo iteran ta kawai na kya haha
2: ai suwa e ka tima to ana ruring me anata tai disa wada di pawani mana pa yai di kitan ka mena na ta kawai ira di kia awai ta ka mena ngam ne ka tima to ana ruring disa na kona ko an ta kire tsawas ai ta bwa ki kona ni ngam ta ni ngaji pa ana cross

na kwa nipuuna ni itoa uwea. Nasina awaya na usu terawa ni makuri tangiraki. Tawau teposua. Panaante minita tesakoropoki awataa ni makuri ni kapeni. Mente pootaki ni makuri bukinte sua ndreita teraina nuanga. Nipuan terawa tangiraki iloura meankami tawau teposua. Ntawana nukitopa uwa watanga wapi maonawa. Kwa upro tawau teposua. Ya sandeke pa tisa makuri kakao ni meki. Na kona natapo ni makuri inanonte meen raka yoan wapui meni mewateriki. Emwana na makuri ntowana ni meas ni wanga towana pa the prison officer ngaya the prison service IPSO prison station. Nimenan the prison yaan kwa tikiripes police and prison service. Awamian tawa na kuwa na ane ni karakua wawa tanga tepi meruwaiwa. Iki ya emanga kamai ngaki pa enemanga makuri ni maangan nape takarapuusi pairiki. Ni wawa tanga wapui. Kadikiraki yaki na kuwa ntokobro pa kina akin anapeku maaka me anakokoa ni meki na kuwa na makuri. Ntepong towana nukitopa wawa tanga wapui meonawa. Kwa upro tawau teposua ya kaya kawe tiana meirouna na uwea. Nikasikua uringana iloura ngaira roana ni makuri. Pendana nikokoa ni meki. Karinirini ni ipopoki. Saritaki meapuona ni itoa uwea. Nasina awaiya na usuo ni kapeni. Nipupusi inakonu uwea ntimeau anakapepete. Ibuki ni puan te samakuri, hea pesin tangiraki, hea tawau teposua. Ane meirong te minita, sakoropoki, taani makuri ni kapeni. Ntakarapus. Ndeitaki mea taani makuri, the Ministry of Justice. Iyo idiana takuna rea tangiraki. Muan tira pepe, ama koi pa, onan takatanuatan rainan wangayo.

Hawam tayong kaya po ni tiraroy di pi mewo wakin na kwantan nga pagpagipa kwa po ni pen katawan ng mekan na di metuarikin kakana ko'y tapikorakan man ng ram ma nipon po narata ike nipon roh ito wana ike ko na mga kunan na mga tau roh ng rayak niyam doon ko ni metang men tiru ni karikirwan ng men panahan kilipas na di metuan roh ni ko ni kakana ko'y kanuan ng ram ay kana kunan kadinakanam kinti tawan ng wayo mekan tapi wana kuam kong ra na pemen nampu tak ni mahuri ya kia tim itu ane pen kakana koi kanuan na ya service yon mahuri FM 89.9 sina tauroin wakina kua sina kaya ina kuamote tetai ina kuya kante service katin kia mea kuna yutukuran.

Nako ini ya customer, bukain ano am tata ibukin ng data kimi amuso. Roron, kikapungan na akin di ba yung data kinti o kaukakin tayin website na links. E mo da phone ni po kikon ka bibito ko ibukin karikya kin ng data men kapungan na ng M-Pesa accounts. E paisi, kauka am M-Pesa. Nakon tata panthod, ori niya arukotangiria. O kametwa am pupay, men nuriya kin ng M-Pesa pin. Kapuwa kinam tata ang tatay ero ko kayo na nuhiarang ni Paisi, itabi o menimeno Roy. Kwa kikuwa ni kawaratis to ay bukin karikia kinam tata. Timetua ang data kimerikirikim nako. O kunakuna ang timetua na penikukurein kapungan ang service ayya kikakuwa karikia kinam tata meyay. Ibukin paninin rongrongona o taripunira yon the line ayya kikapuwa kietuwa na akia. Kiwowa akia wowa kireita kiyon na Facebook page Waterform. M-Pesa, te sapuwa kikon kapibitia amba kure.

and base agent na koi mi business yon south tarawa anta pa ke yeya na metwe for the phone kam na meuri ko kaina no an kare kare kam kare ke mani dari kin painan sto gana kore ki pa empresa agent ko konan po ki a customer ipo kin na yakare ne mane po mane nte tayare ya kaina no yeina no nam community yanne mai kam ne aina konan de kam kare ke mani nem tayare ni kare ne mani o po mane ake ya po koroya na ko nam customer sina ka tawro te training ya ki a po na on tawro ni po ki ko ipo kin kapira nam kare ki ra ki a yo pa na ki a am ka nga nga ki am ro me ye ka tayare po ki a rapota no me tapa ane aja kate mane kari yona na ki kapunga na ra patan te mane ku kin te pairian ki ka wa kira na yamane ni kapunga na aja tare pon kana ko tau roi pa ku kan ti ki paten pai sa agent a tare pon ni ara nampa aja ki apona e wowa a ki a wowa ki tare pon na kon isu wa te nuwa tau wana a wa ki a ki a wowa ruai wa ki isu wa te nuwa ki a Awa kia kia wanua ni mea wa ipo kini pokam. Mpesa te sakatipiti ya makuri inano ni mea omu.

na niya rin na kastama. Pwede phone kiri besi kauringin kami ni kapena na kastama. Baka maaari yung taritaroy nga na yay to call kita taripo nero ko. Mende nampa ya kwa kataye ki kuswa iroy kina. Ay morarari kita yan nampa akisa ki nampa ni kiri besi. Calls ki taripo na kane punta yung scams. Ki nampa ay kakwani ki mwa rungurungum naroon ang M-Paisa account. Kira yan nampa ni owa may sirigi. Ngayari tayo katay si pa rungurungum tayo nga ang password. Am pins kita beware kirongrongo ake kwa kiria in pasta na konte sa tarepon kita scam pula. Kana ero ko tarepon na konam namba of pataya ba scam sa yo kami ang one time data kina kon word of phone ibukini po kam tataya tabi. Tarepon yata wana ake kana kon bongrongo yon ng Facebook page word of phone. Arasim ataw roin po ko ibukini di post na kin o vlog na kin kasi ringa kin tanampa ani. Tarara roy on matay na ko rin na nin dayan scam call ake yana ro ko o kami ano iroy rongrongo. Vodafone, Kiribati, together we can.

turn my face to the pouring rain. There's nothing I wouldn't

Nakunimi ya kastama, ukainan mo ang tatay bukin ng data kimi amuso. Roron, kikapungan nakin diba yung data kinti ya o kaukakin tayin website na links. E ngu da fong ni buki kung nagbibito ko bukin karikiyakin ng data men kapungan na men pesa account. E pesi, kauka am mpesa. Nakun tata pantold, orinia arukotangiria. O kametwa ang pupay, menuriyakin ng mpesa pin. Kapuwa ki nam tata ang tatay aruko kayo na nung yarang ni paisi, itabi o menimeno roi. Kwa kikuwa ng kawarates toa ibukin karkiya ki nam tata. Timetuan leita ki merikirikim nako. O kuna kunaan timetuan na penikukurein kapungan ante service eya ki kakuwa karkiya ki nam tata na yay. Ibukin paninin rongrongona o tariponira yon the line eya ki kapuwa ke tuwana akia akia. Ke uowa akia uowa ke leita ki onna na Facebook page Waterform. Mpesa te sapuo kikon kapibitia amma kuri.

0: Tabubusi, tuwa na yo, yang hangai teh kana. Bau dia from my 9.9. Sabubusi katangan teku nare kana kuah kaina. Are te yai, kana yai nam playlist. Pa. Anak anak kuah kaina mei kai nasira ten Johnny ten meten muanipe yon kawiran nukira mo yang ara tapori yo korapa. Kau ayang daron na sabun meron wakin na rupi na to kage na nang kawaraburin te nikunan mo na kotang ira kanang kuha kain na te yay ngay pa naki mga katawa kite katangagin kunan ni kiripa sari ay yay ay may angan na niya yung ganda na pun the original kage na pun te tekunan na action chorus tekunan ayo may riyo kain tawa siya o pahiliki sina katangang ganda naron na kotang ira te original sina kau ngayra na pun kakura ira na rikim nikunan mo ayo.
1: I can do all things through Christ who strengthens me.
2: Pay the QICL. Let's go.

0: kuna meori ai kai rongo rongo tukin nong rama kia san kata brava ki men na nero ni kare rongo rongo parani ki depes rongo rongo na pe mai yo rongo rongo na pe ki a rongo rongo na pe na na pe a kia na tavroi mbare ka kina koim i rongo yeri na ta tiri pe te os ana tavroi ni ni meta ruan nako ano apis te tau te aka mena kampana a wai dei dei nako ni ka puta ki depes nako nte moni pomi pukin karinen ai apong tan dei dei kia te world teacher's day wotenga wopi meono wa Akantani nga ke pana nga peni nokira aruya office na konte ka wapon ayo no waye ipogin no kitopa tiriri ke ayo esa no komete te mane tani mewata pareta pe me ukera na na mane te pote no ameta nikota na kokune imi na na meroro na konna na khaun sana kampana ni kai buke kiripes at the kiripes national shipping limited pa epo ani ka koro me ana kampana ni kai buke me maina at the kiripes shipping services limited Imina na kukune yu oye nga karawana meroro, mena kukuke me te pota kini makuri erime na yana. Hete Ministry of Information, Communication and Transport, doona ki me te pota ki ni makuri pukinte mani, kete MFED. Ekune te komete pata kami imi pa ana accounts te kampana ayo. Eponi po, ndero pa aki eritan te accounts me imaina, naruni ka upain KSSL, aki asa ni kune aki, aki apunda ki din nana accounts te KNSL. Ekunene pe pateka mimi pa anatara ute kampana mei maina. Eta pia kinaki iro unte kampana ya po wayo. Na iya kame tata tani koropo kinte MICT o de MFED. Awata ko pate kampana ete KNSL. Epon data anapaki te kampana ete KSSL. Nika upaina awanatara unate. Eko atara rame na te kometen kaisi te po pa iei te aki ota roi. Nika nuante bebeide nte muantai iro unte kampana ete KNSL. Nikaines mea ka upain awana tarau te kampana ni kawai, e te KSSM. Engi nane oinang tauroi ni makuriaki aru ni karawa ni ka upain te KSSM, pairiai, ni paipaina pe iai te KNSM. Oise terapata mei osteria e te Bureau of Meteorology ke te POM ni karawa na katani iai yon te paini makuri e te silit ke te Climate Data for the Environment na koyana tani makuri opisinta wankanuan te pung ke te KMS Nte usirere yo teo yampo. Eko atake minopisi nte met mepieso pa yakaida ki tengariri ye yu iron Sakari Usain o Christopher Roremia mente POM o nita kiri anatani makuri tekiri pes met seves poni meyo antaraba nte itake mea krismes piru obutaritari. Te silit tata teis poni tepaini makuri arekava kinta yanuari ake atauwa kimia mente met nikatua pong naro numaisin tekarau tekabua puentea Pirintiang awa mai siriki. Kawakina kin vari ai kai. Ena konani popo ki bukin nata kin tei ni kanuan te pong. Jata ita wana me te wana yoani kiripes. Eka kai tau tege ye mes nana pouto ka te POM. Ni kai den tiang ariri ye yo. Awari ena rangini popo ki o ni karabe beri ki o taia anataani makuri te met. Aria pouto ka ki mente Climate and Oceans Support Program in the Pacific. Aria manenaki mente tau teaka ni usiran awa Australia. Onde itan nungoram rogoron apende pitipiki. Yesana Prime Minister PC asisiveri rambuka, ntrangi ni menga roi me anamais, nte mani peni meonga tapu, nga iya waki me roro waki nana na pira nunono, na konda na tua meonga tapu PC. Tante itia pia yua me roro waki na onika teipe yo nana pira te tau teaka yu, imino ni akina imini me roro waki nana, aya papaki nta iriken teka apunga enako. Emo antai porana ki te tua me ngata pua yu are pon te pupua di me pui anai tera ni te. Ni makoro e tini pia wawa, nti onono e wawa te ngawa pi me ono wantai ringin taka tini pong. E angana ki e ke ia anna pui me wanua te awa, pa ana vare vare yei, o ni me roro a kin nang kwa E tangiri e te Prime Minister me kaina na paatei, nte itaki, pa ana oni e te tua me ngata pu wawa te ngate pi me te nua, o ntangiri a, pa e naka paatakin te mane pene me ngata pu, nana ka wawa ni vare vare. Nana katenua ae na tauroi, ni karina ki tio noono nako iei. O ese tiangi puaka ae te Joy Van, ni kaini ana reidei na kwa wanoa piste tau teaka, mea ana kampana, ntieno ten Marianne Silent, ipuki ni korakoran tiang, te karau, o ansiringa te isi on saipen, ndroona ki mea te wana na pe tiangi puaka, ade iasi pato ki taratarakina. Tiangi puaka ayo, ade ia mga botariki, te kamayanga puaka nako ia kain tia pe ayo. Imi inro takian tiangi puaka ate sin lako, o pabi, ni muante ririke ai. O pisin tawan kanuan te pungi kekei, e ka venea na kauringi na kwen sai peen, sinien, aramangan, pangan, au atrien, o ni ka korakora adiki anatararua na kwen, ake e korakora adiki ro takia. Oesa te roi me bisi nde akin na pa buan de drug eto ko kein na nausi ni baiti hai koti suva e kota arun te makuri ni oava e bubura on tani rada te kakae makana ko yei. Te ko kein nera vavatana abu I te kilogram me te maisi yei e kani e te pui mewa te mirion te taran Amerika me yei ai abua anaruni baiti hausi ni kabowi ke kei. Eriki pa te pai ni ka kuawa ni ireke deke me akati akin te maani e kaini bisi ni tera ni kanata. E Joshua Azi Ramen. Ramen ne kone eki ni wawore de drug e de methamphetamine. E rawa watana teni pui merua ewa tesi marini mewa te kilogram o ni ka pure eki ni karukua metena. E tuan te taie iyo te ka bowi pa ene menga karawa kiriki te ka bowi pukin te wayo me te kanganga ayo o ni ka osina kuaki imiina. O ni tan nung ram rongrongon apen non nape. Desa te ape sape nira ki eriki te po yon tangiran te kandiki pakain te ape. Iro ye ye petera nte mais e wapui oki oki na mei maina ke wabupu atenga te yen. Te kora ke kia kakai mea ka ye kikei ena kona ante ke iro ye te mani ndaka naru nte mani nake makuri o ndaka nepe poon are makuri singkana e paste de den sapen. E papa ki te rain nte opi sare tapi me te passport ke te immigration nte wike yo ibuki ya aika mais a kia kan kanoa te ka mea ka ayo o nka ki pera kia kinape Pona ntiero ari anatatani nga te koraki ina nante mea na isu wa te awanda no apis I Tokyo. Te rakante ta ye yo e poni rekereke mea na kaini te aire sa pen, yon karawakin te passport, yan nana tararua te Prime Minister Sanae Takaishi. Ari kantani nga hiapa ena karawua kini te aru ngaki arun te kamea ka ai erangi ni korakora iru yate potan na ameta. Onika pene nongoram rongorongon apen na nape. Eri posina ki meiru yatani mea ka o kain te tau te haka pa yitire betau e pūpura e aongon te nukani pung na tūni ka avan te pe e Ethiopia. Te tapu arenina yei tau sa mei mea o mei mea kin te kawa. Te re betau a iu areiri ki tapio wa te awa imi ni ka pātaki na paya katapua ka kika ki pēnta yon drones yon Addis Ababa o tūwana te wiki imi ni te unra areiri ki merena ya kain te keangi ni puaka me te kurupu e po wa resi pakatiaki ipukin na pe te makurin tararua. Yon Tigray region. E ire kere kene bete kanganga yu, me kain te kaitara te menna, are te ime tuan unun, onta kuna kon te lutes, pa apon nanuna te pai are te akinna, ibu kini katoka kini kakipe akin, tayan drones. Ako pun te ime tuan nungara na koni panani kiripes, kora pai tukin nungaram, awakan ne mua tukin nam rongorongo, ake asari kini kata rawaki, men anaru ne kareke rongorongo, panani kiripes.
1: I'm Sepra Crossing. Ina nung gawin sa utara wa mepeso o yai takanikina e pini ya kinte may naina o tururu. Tapi waka toto, ako na nora ki metan tuto me atoa St. Anne, Tiny Pun, St. John, Sibi o ntimereari bundiki.
2: E kakawa ki rong te sawata de pewa ni mamananga, pena mua ni paya te kararau wa te tauroi ntei. Ngana yai taam na kona kwa ikatoa te Sepra Crossing, menakia tauroi na pentoa te Sepra Crossing.
1: Koya tan kamera na the Sepra Crossing. Kunti me tuang wani koya tarakin menyum me ataim imain to one on Sepra Crossing. Pa ananoro ko tan wasi ito na mamananga ke Triwas. Tai kuri na kuan the Sepra Crossing pa kuna ka kupena koya Triwas.
2: Ina tina to ringa kina pa the Sepra Crossing seki te tapo no wa te kon ka busmaka. Te tapo enes pa wake me rim ko te sakamina na ta kawai me iron te te
1: Tu vas mettre un mot, tu vas mettre un mot, tu vas mettre un mot, tu vas mettre
2: Pour moi,
1: c'est Sepra Crossing. Pour moi, je suis en train
2: de faire un mot, je suis en train
1: Takatinua, ay po pagin na baybugi ya kara may omata ay kamaw ko kimatagi kitaan kami na te wheelchair.
2: Awa, ibu bawa kena bebuki anak yang nak nak muak, nak kena om tangiri ni kakiu ajaran tawai arit tuwana.
1: Nawa, ibu bawa kena bani kota ayat tawatan, nak nak nak ayat tan, wasi pelan mama nang.
2: Oh nawa, ibu bawa kena bani kota tetap bebuki ajaran kakiu ajaran tawai area ipa anak cross kena kakiu ajaran tawai nak cahaga.
1: Aisyah, ekatim itu anak ruling me anak tetap disawat di pelan mama nang, bayai di kita anak mana nak tawai iradikia. Awai cakap dengan anda, lihat ini tu anda urut sesuatu nak aku on tak kira sahaja, ia tak buat ki. Aku nak anda dengan agi apa anak kasih.

kuban di mata iragin memory from 8949 na ngano ko mato wana m katanong ataki at ang irakin ako ng detayri kayo mina sa mga kiri arata at nanin ang kaya pong sanitira isuwa ika nga ito katanong tayo okay ay ka yaray at takuraki ake akaantan nga kinta katanong tayo paano riyay ni kaya takabuwi da buya reria tata ibeso i matanda sa mo seria tata ne bong metaya ikai ta tano ta yo na ko yumi ya ne bokina pa ya pon ka arun de kemi ke de ken na mita pa ka mena yai ta in de buwi pon ta ka wobong ya no wan no ki to pa wo ta nga wo bi me no wa awai kai ya rami metare na te kapu terikano te kapu satiraka te kapu ta ke isi arubes ta berandang robas Yawanna ropas sare nakeruru te peosi teka taurensi matifa kausu na makin te ibuako o te muaisi tekai abusia kita koraka kia kinai ya nagai pa kongoi yang kana akiyong da katanuata ayo kamna pa wan me irunde te beti chief registrar

0: Nightpass!
1: Si wawa de tara ako na kuwe ni kapungana ti pororain de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kuna ni internet ti menjiwa ti buina ti tahiriki ni karuwa ti awan uwan ti nga pong. Ori asta ti wana wawa ke ti poki ibukin kali na kim ti pororain. De tata riek kapungana ti na pe ni tainan ti awa awan ta karangay na.
0: Ori asta ti wana wawa ke ti poki ibukin kali na ti pororain. De tata riek kapungana ti na pe ni tainan ti awa awan ta karangay na. Yay ti nga suwa! Nako Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakua ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bin na ke kona na ke na sede so da phone
2: eh. Ori na ba wood phone. Ya di kona na keria ananga i bukim poi tikimas.
0: Ya kupe.
2: I bukim to nem na wood phone dai na ko. Ya na sede na ron da kupe. Don't recharge me. All the secret, kana kwa daya pati ka ng telepon. Pupusi yung call back, kaya kanwagi ng telepon mayroon yung mutu, aro rom na kya pona.
1: Ya, o ilawa sa tayo kana kwa kinda ng rongo.
2: Nima po ito tayo bukini kana kwa ng rongo rongo, ikatotuko na naman kayo na.
1: Ya, kantawan mo, kapon ko awa.
2: Ya, kana na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip chop up.
1: Ay, mga ti-whip chop up, ay, mga tirangan ti-whip chop up.
0: Ti-whip chop up, kung namdang chop up, ay ako tangiriya. Kaya namta po, ay ako minang yay. Yan ang inipaisi.
1: Ya, kung guwaw ang neke.
0: Ibukindigi po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.kr Nakon chop up, ori anampan telepon, ki ananampan telepon rom, dinia ambais, o nakon pe.
1: Itang roing kayo, wapu yung mayawa, tiyawa, inano ni suwa te po.
2: Kanway kong kay, ako na tinatuan rin tayo. Inano na na sinas, Vodafone.

0: The new super plan. Ayo, ari yo nerik.
1: Ah, kani ka urungai ko, mati ka wa the new super plan.
2: Nani yin, naro mai yo kusya minta di super plan. Yakani na ngai kai ko ni karo ko.
0: Ayo the plan, ari yo nerik.
2: Mayare kani ke, ay wari ke, mene ka pungo na under super plan si nene bui tatara, ako urungai ko, nene bui tiki ka pipe tata, o te buina tanga te minisi on te tete ki te sms.
1: Ki e karike to wana point o noa te gigabyte on data. O ni me fupo te minisi te tete ki te sms. Nsi te nua te tara pona ina nonu api me awa siawa.
2: Ai are, oria, sta, to wana te bok. O rinei te nua reki sumo plan nea kaya nako. O yei te jensua, aki kona kaira ki nako yei. Ipukin te buroi e ranga kawa kia yu. The new super plan.

Pacific Top Up. Pacific Top Up. Tinutun tayo na kung ito men ron, men korati. O ay nakangaron, si Karin ang kay kamantay ang terbo ng bayon ang kilipes men top up online. Top up online, top up online. Men tapo na kung John Mappe na ron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. Etabe, ebaisi, o men men roy. Patayang kay, o na kung tilingke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a song, Kiribati!

Nakon darina ta sitema manasina yon da bayang. Nasin buna yon da kaibuge. Tande sibuna katasu na buna o nasia yon nukunaw. Sibuturuna junia ta stes yon buwari kitarawayeta. O kya kina araw naini ta stes ta atawa. Sakosa metan nukawa kini buwan te sibu. Te tari. Te mane o te sibuturu e tas tes tātaua. Ni mōni ngā pungin te punga iwa te kōna pung. Ai te nua ni ki tōpa ua te ngā wapime o nua. Pukini me tina ia puna kura wara kina. Iwini rapatana na nāu sina sina sisu son ni yon kawana pairiki. Ana kai iaki rapatana na pakan tāin te tāpas. Ai aua ni ki tōpa ua te ngā wapime o nua. Takatanoa te mairau iana sina me sibuna, sibuturuna ni kapene iyo ni kawana pairika i ka asiku mea tangirana. Iyo te anina pairian takatanoa te narokawa kei iyo.

0: Cuando me ori, hay que ir un rojo porque no rama, que hacen que te aprueba aquí. Menna no rojo, ni cara que rojo rojo para ni gripes. Rojo rojo na pe mayo, rojo rojo na pe tipe aquí, o rojo rojo na pe no nape. Aquí en atabroa, en barica aquí na coim, y rojo ayeri na ta, tiripete os. En atabroa, ni me taruan na co, a no apiste tau te aja me na campana, a baile ire ina co, ni caputa aquí gripes na con temoni pomi, porque ni carinen, aya pontande ire, que the world teaches day, wotena wopimo noa. Akanta ni nga kipana na nga peni, nokira aroya, opis na konte ka wapong, ayo no wa yei pugin no kito pa, diriki kayo. Nesta na komete te mani peni mewata pareta pe mea ukira na na mani te puta no ameta, ni kota na kukune imi na na meroro, na kona na kaosa na kampana ni kaibuke Kiribes at the Kiribes National Shipping Limited, pa ebo o ni kwa koro me anakampana ni kaibuke me imaina at the Kiribes Shipping Services Limited. Imi na na kukune yu o ya mga karawana meroro, Mena ukeuke me te pota kini makuria rime na yana at the Ministry of Information, Communication and Transport rana ki me te pota ki ni makuria pukini te mani ke te MFED. Ekune te komete pa te kamimi pa ana accounts te kampana ayo eponi po ndero pa aki aritan te accounts me imaina naroni ka upain KSSL aki asa ni kune aki aki aponda ki din nana accounts te KNSL. Ekune ene pa te kamimi pa anatara u te kampana me imaina eta pia kinaki iron te kampana ya powa yo. Na iya kamea tata tani koropo kinte MICT o te MFED awatako pa te kampana te KNSL epon data anapaki te kampana te KSSL ni kaupaina awanatara unate. Eko atara rame na te komiten kaisi te po pa iei te aki ota roi ni kanuan te bebeide nte muantai iron te kampana te KNSL Nikainis mea kaubain awanatara u te kampana ni kabai, e te KSSL. Inginane oinang tauroi ni makuriaki aru ni karawan kaubain te KSSL, pairiai, ni paipaina peiai te KNSL. Oisa terabata me yosteria e te Bureau of Meteorology, ke te POM ni karawana kataniei, yon te paini makuri e te silit ke te Climate Data for the Environment, na koyana tani makuri opisinta wan kanuan te pong, ke te KMS, Nte usirele yo teo yambo. Eko atake minopis nte mets meipieso paya kaita ki tengariri yeyu iron Sakari Usain o Christopher Roremia mente POM on ida kiri anatani makuri tekiri pes mets seves ponime yo antarava nte itake mea kirismes Peru obitaritari. Te silitata peis ponite paini makuri areka avakin ta yanuare ake atauwa kimia mente mets nikatoa pong naruni maisin tekarau tekabua buentea Pirintiang awamai siriki. Kawakinakin warei kai enakonani popoki bukin natakin teini kanuan tepong. Jataita wana mete wana yoani kiripes. Eka kaitau tege yemes nana poutoka te POM. Nikailan tiangariri yeyo. Awari enarangini popoki o nikarabe beri hiotaya anatani makuri temet. Aria poutoka kimente Climate and Oceans Support Program in the Pacific. Aria manenaki mente tauteaka ni usiran awa Australia. Pandaitan ngoram rogoron apen de pitipiki. Yesana Prime Minister PC Sisiveri Rambuka ntrangi ni me ngaroi me anamais nte mane pene me ngatapu nga hiya waki me roro wakinan nana pira nunono na konda na tuwa me ngatapu PC. Tante ite pe yuwa me roro wakina onika te ite yo nana pira te tau teaka yu imi no ne yakina imi ni me roro wakinana alya papaki ntairikin te kapong enako. Emo antai porana ki te tuai meonga tapua yu, are pon te pupua di mea pui ana i terani pe. Ni makoro e tini pui mea uowa, nti ono ono e uowa te ngā wopi mea ono wanta i rikin taka tini pong. Iang anaki e ke i anna pui mea wanunga te awa, pa anabare bare iai, o ni me roroa ki nang kua nanua. E tangiri e te Prime Minister mea kainda na pātei, nte itaki, pa anaone e te tuai meonga tapu, uowa te ngā te pui mea tenua, on tangiri a, pa enaka pātaki nte manepene meonga tapu, na naka uowa ni bare bare. Na nakatenua aina tauroi ni karinaki tionono nako yei. O ese tengi puaka ate Joy Van ni kaini ya nareide inako wano apiste tauteaka mea anakampana nteno ten Marianne Silent ipukini korakoran tiang tekarau on siri nga teisi on saipen ndaona ki mea teuwana na pea tiangi puaka ari yesipato kitara tarakina. Tiangi puaka ayo ari ya mga botariki teka mea puaka nako ya kaintia pe ayo. Imi inro takian tiangi puaka ate sin lako o pavi ni muante didikei. Opisinta wan kanuan tepungi kekei eka venea na kauringi na konsai peen, sinien, aramangan, pangan, au atrien, o nika korakora adiki anatararua na kon ake akorakora adiki ro takia. Esa te roya me pisi in deki na pa buan de drug etako kein na nausin pa ide ai koti suva e kota run te makuri ni wawa e bubura hontangi rara te teka kaya maka na ko yei te ko kein nera wawatana abu I te kilogram me te maisi yei e kani e te pui mea wa te mirio in te tara in Amerika me yei ai abua anaruni pa ide ausin ka bowi ke kei Eriki pa te pai ni ka kuawa ni reke reke. Mea katia ki nite maani e kai ni pisi ni itera ni kanata e Joshua Azi Draman. Draman ne kunia ki ni wawara de drug e de methamphetamine. Era wawatana teni kui merua wa te simare ni mewa te kilogram o ni ka purea ki ni karukua me tena. E tuan te tai eio te ka bowi pa ene menga karawa eriki te ka bowi pukin te wayo me te kanganga ayo o ni ka osina kua ki imiina. Wanti tan nung ram, rongrongon apel non nate. Desa tiape sa pe, nira ki eriki te po, yon tang iran te kandiki pakain tiape. Iro ye yape tera, nte mais, e wapui oki oki na mei maina, ke wabupua te nga te yen. Te kora ke kia kakai mea ka ye kikei, ena kona ante ke iro ye te manin daka, narun te manin na ke makuri, on daka na pe poon are makuri, singkana e paste de den sa peen. Ya papa kitera in diopi sareta pe mete passport ke de immigration de wiki yo ibukia ai gamais akia kan kanwa te kame ka ayu an ka kitera ke kina pe pon antiero ari anata tani ngate koraki ina nte me na isu wate ban na no apis I Tokyo tera kan deta ye yo poni de kere ke me na kai ni pe ai de sapen yo an karawa kin te passport yan na tararu ate prime minister Sanae Takaishi Ari kanta ni ngaya pa ena karawa kini pero nga ki arun te kamea ka ay erang ini kora kora iru yate po tan nameta. O ni kapene nung ram rongrongon apen nan nabe. Iri po sinag meri yata ni mea ka o kain te tau teha ka pa yi tiri betau e pupura e ang on te nuka ni pong na tu ni ka avan tepe e it taupia. Te tapo rea mina yi tau sa mei meya o mei meya kin te kawa. Tiri betau wa yu are iri ki tapio wa tewa imi ni ka patakin na pa ya katapua ka kika ki pen da yen drones Yon Addis Ababa o tewana te wiki imin te unra arediki merena yakain te keang ni puaka me te kurupo epo ware spakatiaki ipukin nepe te makurin tararua yon Tigray region. Eire kereke nepe te kanganga yu mekain te kaitara te menna arete ime tua nunun ontakuna kon te lutes pa apun nanuna te pai arete akinna ipukin katoka kini kakipeakin tayan drones. Pakupunti ime ton nungarana koni panani kiripes Kora pa ipukin ng ram, awakan niya mo at tukin ng rongorongo, aki asari kinikata rawaki, men anaru ni karaki rongorongo, panani kilibes.
1: Tukongura ayo, yepe rongaki kanwana, inong KLTA ni karaki pe men emwaisa, awa itetua metua.
2: Ata, kina, ang zebra crossing,
1: The zebra crossing pun tetapun crossing ina nanti kawai ibu kini kami nuai atan nako nako. Oh meta kaya itu aran rapatai yang naruntan kami nai wheelchair. Meta ki oh meta kaya ya kangen ane ya kakau mo kara au atei.
2: Sinakang ane kina the zebra crossing. Ina nung kawin sa utara kami peso oh ya ita ane kina eh pini ya kinte may nai na atiru. Tapi wakatoto ako na nuara kimi tan tuto meto Saint Anne. Tani pun Saint John, CB, on temerari bundi.
1: E kakawa ki rong te sawota te peo ni mamananga, pena mo ni paye te karaurawa te tauroi ntei. Nga na yei taam na kona koi ka doa te zebra crossing, menake a tauroi na pen doa te zebra crossing.
2: Koya taan ka mena na te zebra crossing, on tei me toa mo ni paye te karaki lengim, me ataim imain to one on zebra crossing. Pa ananori ko taan wasi peo ni mamananga ke drivers. Tai kuri na kwa ande zebra crossing pa kona ka kupena kwa iya drivers.
1: Ena tina to ringa kina pa te zebra crossing seki te tapu no wate kwan ka busimaka. Te tapu ena sipa wake me urim kwa te saka mena na te kawai me irun te te. Te wame te amauku te kara awai drivers.
2: Te mena lo ka mena na te kawai. Te mena te saka mena na. Ae mena na me te kiribas. Sia! Ia kakao.
1: Pungana
2: te zebra crossing. Pungana, e kamia tata te tapo rena kona ntowa te sana kona ko ibuki ni kakiwa ni iteran te kawai.
1: Wawa, e ibubuwa ki ibuki a te entere irei ni kakiwa ni iteran te kawai are to wana.
2: Taka tenua, e ibubuwa ki nama ibuki a kara me omata e ka mauku ke metagi ke tanga mena na te wheelchair.
1: Awa, ibu bawa kena bebuki anak yang nak nak nuah kena kena om tangiri ni kaki awak jalan takawai arit tuwana.
2: Nawa, ibu bawa kena bebuki kota ayat apa tan nak nak nak ayat tan wasi tuan ni mana?
1: Oh nawa, ibu bawa kena bebuki kota tetap ibuki ya tan kaki awak jalan takawai area ipa anak cross kena kaki awak jalan takawai nak cahaya.
2: Aisyah, ekatima tu anak ruling me anak tetap disewa tetap tuan ni mana? Bayai di kita anak mana anak takawai iradikia. Awai cakap dengan kami lagi kat sini tu, kami urut di sana kau nak aku anak tak kira cawas, ia tak buat ki. Aku nak anak antara ngaji apa anak kasih.

Na kon tari na ta sisteme me na sina yon na bayan. Na sinibuna yon da kaibuke. Tandi sibuna katasu me buna na siya yon ni kunaw. Sibuturuna ay chunia ta stes yon buwari ki tarawayetak. O kia kina araunayne ay ta stes tataw. Sa kosa me tanunukawa kinibuan de sibu. Te tari. Te mane o te sibuturu e taas te stātaua. Ni moni ngā pungin te kona pung na tenua na ki tōpa. Ua tanga ui me onou. Paki te metena e ponukoro arakina. E vene rapatana na nāu sina sina e sisiu son yon ka wana bairiki. O ina kai ki rapatana ni pakantain te tāpesa ni ngā pung. Aua na ki tōpa ua tanga ui me onou. Te katanoa ta iyo yana kome irou yana sina me sibuna. Sibuturu na nikapene yon ikaw na pairiki, ikasiku mea tangirana. Ayo, chanene pa iriyan takatanuata, nanukawa kaya yon.

takatanawatan na nukawaki ibukin tasites tatawa. Nakuntarina tasiteme me nasina yon na peyang nasinibuna yon takaybuki tanre. Sibuna katasu me puna o nasie yon nikunaw. Sibutoruna chunia tasites yon puwariki itarawayeta. Awaki yakina raunimani atastes tatawa. Sokosa metenono kawaki nipuan tesibu, tetari, temane, o tesibu toru atastes tatawa nimoni ngapungin tokonupung atenuan nukitopa.

Harakuban de mado no ora yon Maori FM 89.9 ding abong ya kan mga tawon wa yoki. Ki au kan tani ngai papa king kai ba ya puni pen pe pen roi ta pem kin ding abong ayu. Ki an tau roi ni mga ni mga karoi na ko ta pem game de te tawon wa mga kan na yoki. Kuban de mado no ora nai kena tema to na ba ka kana koi kan wan nong ram de yon meuri fm 89.9 kai pun de ta pe sampong ayu ko ge de te tai no ri ta in mosiro kena tema to na ba de isu me te pe koro kunam ta pe ke ge na kuna an gar koro kan wan nam ta pe sai ome gan sina ta uro in wa kina ko yo sina kai na ko mo to koro na ko yakan te post brothers ke me kuna ye to koro

0: Llamen la campana. A Vodafone. Pataya angkai, yai tayen nakan, nipakan po. Iyon na nagarabon Vodafone, yai kaya napakan po. Vodafone, amon te meteroy na ronde Samsung, at AO6, nipo na te bubuha pi meriwew. Ayay rin nabe me, anakis, ayake po na.
1: Yang kami po, may nga kive na pe ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. TAO7, ay wabubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roi, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kuwara nan, temoto yi 14 at tipubuwa tipi meruwewa. ZTE 835, tipubuwa ni mebi meruwewa po ng kay. Kuwara na pe nan, tenubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. Apun roi, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. Apun roi may maina. Wapupua, ono bui meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco. E wapupua bui meruwewa te tara pona. Angkai, ya popu kitawa na kon wapupua wapui meruwewa. Tablet sa ikata uroi na nalpeira. Eka te Samsung Tab A9. O ya ponu popu kitawa na kon tini pupua ni mapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuwa rupo pi meruwewa. O, nipopu kitawa na kon o nipopuwa ni meapui titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07, o enarik irong, te ni meapui ni present, te paka nipo yon na mga wawa ang taripon at de A07. Irarikin na ni ang my phone na de 17 na kakinan ako, o tapio wari kitaripon ay katawroy na nun peira. Popa ang kay payekyo kyo kitarin.

0: Tua bi mei suwe ta hati bubua mei rora hain tarao. Hati aginna beya ki ngay ta harina kumengi, yon harapi ki ay merao. Nangkana bunde ki rin pe ki yon tano, ao na kuna ni mea waha ki iruya men, ao nurua tarao roi na bera. Diriri kei, sinataura pai ki rin pe ki nika meno I yeta mei roya men. Nika sukui yon beo beo ni mengi, ki nika sini imangan naroka ki nita yon no. Adiana kona ngai mora ge idahan me arabi ge mera ri ta nga na no ibukin ka de metwan isagin narapi ge ne ara mera
1: iu sin mon te pentai ki kai sagara ri kin me nga ku kana te kai nga po I re pai na maraki tarar wa kin me nga on to wana o indikiau o kina ke a antai mai Ikin na pera, iri ki patawano na pe oini me mara. Kakatongan na no, mkanae te me tua tararua kina. Arapi ki mera warire. Te kaungana no ipukin ka te me tua, isa kin na rapi ki me aramera.